sa ana te wo se that wo nipa no tren wo ye ne za mi nipa se e bia be tete zaya but we no wo ye ne tete za it is a tete zaya dia any tete zaya.

0: ugba na ebusua no ebi ewo Ghana ha na ebi nso ewo amonone kondo ebusua ya ewo amonone na ebi nso ewo omemu ha WO1 William Kofi Wogba ya retired Dr. Joe Afani ya owo enkran Dr. Afotofia Kosivi Vincent ya Apotofia Ebusunya, Reverend Father Raphael Hassa, Reverend Father Edmund Agohom, Bodonu ya Oye Ebusunya, Penny Ewo Enkranha, Bodonu Ebusunya ya Ebinsu Ewo Wugba, Noble Order, Ye Knights. Noble Order of Knights, a Noble Order of Knights, a kuoyi ya aye ladies, Marshal, a war Catholic, a safumu. Wanum, any abusia, enka ye bi, ene diaba, sien fefide so. Na yen siye ye, se one dish, ye wadin na respected lady, sister, Andrea, Antonia, Anga, Wugba. Kondo waye nyame edia na sister enya mfishia diokron enson 97 years say enebusia na ye yinu hyehye omsinya dia wo mbesipe nemum nyame aduma eye meminda September bosum de toso edionu insian wo mbeshim omadeda sister body na busua ye wo achichin benche Enna nfufuo ene asafuma etwa ni mwashia. Di etwa tokura wa St. Joseph, the Walker Catholic asafu, tema community 8. Wanumu bie, ye efunu hutra ebie pa, ni adi ufusum asheso amano. Anopano nkono, acha ewe dumienu, nachasi ya de aba ewe ye. Ye ewe pa ka ashenu suse businye kusie, ne mumu. Shenonso, se wanumu nkwa kakrebi pe ene kusie nwa ye private burial ni bi enu mbe ye. Na ya ya kenji na abeti nasi wa St. Joseph the Walker Catholic. Ye wia mepacho, ye wia sumunu pa ni epeje munu nebusu yana kakre kwesi ya ye nina abe ko Dolphins Event Center. Dolphins Event Center, ewa community 6 tema. Ni ya kwa tenacity. Yeni kaya na kwa chisha Sofie ya donko kwa pimu nunsia enyumre. Ni kwesi ya da yebe kwa nasia som. Ya eno nkuno kafra na watria na pa. Ewa St. Joseph the Walker Catholic Asafo. Na ya kwa kuda nyanku puwasi. Ya Thanksgiving service no. Na acha ya dumye no neno su ya diabewe ye. Ye pompa ya besandi ya niacha Dolphins Event Center Community 6 tema ho niye di yini kano akwa kwa shiche su ewu ho yeye nkuje busunya sese mumbra emebuwa womo enja wandeshi eno echi kwa kwa nena uchu muza
1: enamuweze titi ya ba titi mayidi enye siye ukono no
0: enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no
1: enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye ukono no enye siye uk

0: na se kwese ya se nayi nayi ni kwanyam faso minim kwa
1: minim ya ya jetis asiam no me de ajai okoto
0: asoto ba na ro ro ya kwe ya se ni minim
1: sai institution de na omotom ko nyam faso
0: eh mina ba hwema
2: de na yo bo no kra nka so mo ye de
0: na gomna ma djuma kwala kwala
1: you from so be yo be yo be na
2: nyam employee mo
3: eh ndi omo akaka be bri of open ni e ga
0: hada ba bi se kwesta o ko fu ni so e
1: ona sa se mi ya ka ntina ma na kwasi bi na ma
0: na yo wa ye djuma sai nya profit u tamam u de unje news ana
3: nya hada ba bi bi se asa kwesta
0: wa ye djuma sai nya profit e wa wa ye yu e wa wa Obi wa sam ka kwaka cho mu ya research. Omo bo wa
1: to pa pa. Me pe nkure no openi de wa tuna num to so omo bo.
0: De na me say de na omo bo.
1: Why e ho na ye adwuma nyam faso.
3: Na so asam wu ye obi news person ba ye. E che mu aba the reason why they said that. So why is
1: this? Omo na me say faso bi ama be dia
3: ko. Oh ti ti.
1: Obi nyam faso wa sam faso aba.
3: Me say asam na bama ya wa ye nim se enye sam faso sa na
0: omo pa che. Was scared of them.
3: It you know why then I go to crazy.
0: Teacher for nurse for nya tun kwabro chama yetu eka o.
1: Da be.
0: Sane woni nya o.
1: Ye be.
0: Wo nya bi an kontia.

0: check ni bibia no mu jina. As far as our police ni na worker no mo. First thing is either you decide to identify yourself and I say ubet na ba bi din na adwuma o mo ye no o mo aye no mu bia ma release ka na manako. Those are the things I am mostly e hu say police o mo tai e yo ni a e ko fa penche penche a ye hu ye ba ye ya ko ye se ni a okan obi se ba ko ne yonko eje ikabia ofin se ensa se oj ana ono nso so one ne proso yi kireze bia na bibia koso no nso fin se ya o ma no ko edu no nso anya ni wi enti it means there was lapses between them
1: ani ya wodi ya bra Facebook be hwe aban ne ya kana sheka no mu no ani ya pia na ko wuram no ha ano ono nso se mi nwuram ono nso be wuram mi nwuram woti mi se ba ko no a wodi ne se sika ne gate na no wo be chief inspector wo hwe na ade ahoma no ebo ho no a inspector pe ena se se wa chere sergeant no na abani ade ne ka se be we no se e ba ma kwan se posi ni otu ana mo bi nya wo be che no de ne mum kwan a wo ma fa so no hajune pa nanka wo se nka ba bia wo no oye adwuma no nanka ma ko bo mpanimfo na mane se mpanimfo yi mo akwada na modena ko jina kwan no so no oji adamde akure duro oji bi ana ya chende na be nanka mpani adi nasem na de ma ye de mo guaban ni mu ase papa
0: so mo mie no nyina ya officers a o ma fan titie mu enti ba ko no ye bibi kura wo ho no anye no ano a e ho na hutumi nka se wo chi no edi natena ka mu edi nakọ ba bi a officer wo de ne ko oye ni senior adwuma no nsi se ye kire se wo bibi sa ni din obisa ni din obisa ni station na obisa ni service number obisa ni rank na obisa ni unit a owo sa ni mai na hunhia wo nu se wo adwuma na wo di wo ho no se ye se enye na wo pese unya no identity no na yi hu adi a kire ne se oh me din din chief inspector Asumesi ana se assistant superintendent of police Asumesi na won so ye fra wo sen ono so be body din na abo ni rank na abo ni station obisa ni service number kran so a obebbo eno so so e di amount so it basically shows se the communication will be appropriate and if the communication is done well, and tiasie bia betimi aba

0: wufu biara na ntitru ene emia no eye di ma won bebre
1: enti se se ehe fa pa na wugina eye setback ana se eye sacrifice bi na ye na e ma no mo sacrifice
0: eye sacrifice a etumi ye ne ho setback na eto de bi nso a ye nya mfaso kitu ebi efim ana se ebi a bebre mpo na ye be hwe situation no na ama ye hu ye ngina bia eniti na ama mi unhu bebi a mi gina papa no you if you say se won come ma no na wa sacrifice se wo be hwe bo fra ni di ene na obi foforo na rehwe unti fa ni se obia na berima nyina ti bom uni wukunu ene ti ena wo sa situation ma che se papa ne na se hwe wo na se oyi na ni a na sei press before nyom bi sa oyi na adwen se o ma o hwe ya wo ho a kire wo meanwhile no hwe na wo hwe mo fra no wo hwe ma mu be no ni nyinara unti ye adwuma ah ankesi sa warifu bebre hu se se obia ja na adwuma to ho no oyɛ na dwun se ɔrehwɛ ma ne dia ankesi obere ma ne tua ne ka nso wonye na wonye mpo enye hwe wo ɛte sɛ obere ma ne make sure na se ɔhwɛ ehu se ɛte sɛ sɛ obia yi saa sacrifice ye ɔre ye ana to ho ate adwuma ɔre ye mi ye bibi no hu se ɛsɔ mani na eto de bi nso a wonya ne sa enu na e ma ne setback no en de na e se wa bolos pa you e yo how ke se e de adwindwin na sa obia ne se one kasa nchere wo hu a se unyo bia nyame asem so seda ewo mu o foundation ana se wo fapim a ewo kristo mu ana osum mu no enye dinga I shall obey any of my ends and fatter be brave. Nancy said, Will you, William? Now, what to once I say, and now, and the near brace say, or be my name, my edge now. Now, won't it to me, and your abrabo pa, a bayam penyin pa, I'm all mung, I'm just all mung in the air, cause so dear. Then you are on the right path. It

0: dia obetimi e kita for ene it's an se nipa dodo atsna eni bo eni niamma benti merima bebre impo esua eduange ba se onya sa type na bia oyeni kro me hene na eni ti no di hene wo fie na o se e se se o mami fresh food mimi in the fridge mo eduang e fa yin ko sin ya mate eti se obia no ye obia o simu intentem na onye oberima no kwa na wo fie dia eni obetimi aye se eduang no na ansa na wako nemum moma yen kai hu se onipa bia wo hia na akosi mri bi na adwuma wo ye no nso no wo hia mu aho den na edi bp high blood pressure eba no ebi ho asem ebi ho komo na egusu dibei na afei nso no basic niam bi wo aware bu a ense se ukwati obia ni oberima Ninti anyankopon eka ye mbo mu no obese yetimi tena abrabo mu eche na yetimi ewuwu na ewi asetimi yeden ekoso em se twi no na efese estaga but ebeba
1: you
0: na ya setro so enti no aya na imerima no won need ni bi attention bi a ebia all perfume wo ena so pente makwa kodigwa gwa no kodigwa no na odi abehwefie on enti to bo ase na nka munya agreement ena papa papa obese wo ye wa dibi ansa na makọ aya keka on tem kakra
2: ba twa address na okọ no
0: enche ma mi nko gware nwie nyem ni amenyina na o
2: be ye se na wo se twa
0: ena twetwe mi na mi nan we nura na aya no hote se nia en respond twi mami obese sani amana se anache se obeki kansem fufuro
3: e tie fo ene de nya som kitu
0: so bibie ni na ni amika kwa kosi ya ni sese ne be ya som due bebe fie e fi se sa som due ni fie na se wo ko gwa kra wo ni asom due a wo di bugwa no asom due ni fie a nyamo bebre wo ha ya ba betena tena yi se asom due ni fie ni ya betena ha nsempa bi ani wa ya betimi aka ani nti ye na ye nim what buttons to press yen ye nim de kode a esese ye ye ah ebema asumdu abefie eyi te na mama kai no na nsan de nsam no ye pan mu ka if se ye hu se katakata so mu mu aso na amwa ama nkrofo anya miscommunication bebre obia se wo wa se de se oni oberima na ete se wo kunu na se esese wo hwene ndem a hwene ndem ansa na wako hwe unyuma so na asumdu emra oberima saa nso na nso hwe obia ne ndem se ne mama kai no merima ni bitimi eye no wo friend the silent pistol just say why na dwin se o muwa inti o muwa na wo so wonyo bia wo ye basabasa ana se se obia papa na oba sima bia ni gonom a obefa ni kunu echi inti no na ohwe ma okom dew e wa kwanhuru binom so enso ani ena emfen shirapo ma wo berima no wa brabom enti obi anya na afemudi se na merima hia na mia hia enti attention a obi hia oberima hia mo franso hia the same attention enti adwuma na ye ye na ye ni abre se ye kwa aba no ese se ye me

Wanka sabi bi chira mahunsa di we se diem. Ente sa. Sa yare wani bi. Ene nyanku ponti ase frofa yesu ye. Mede Reverend Dr. Emos Nyako. Dudwe na frem Dr. Sharp. The demon chinsa. Meba cho tiem. Na tie niye. Tie na tie niye. Tie pa. Se uwo be biya na wu tie yenya. Yeshia yawada Thursdays. And Sundays kwesiada anopa. May 7 a.m. Edi kobo. May 2. Mepacho ni yapon. Every may 7 a.m. to 2 p.m. ni yapon. Mepacho ba me ono ma. Enu ane se obekache. Ubenya, baby ubenya kaswa kebi ya. Nwe siwo biyaibi. E ono ma de aman from janshi. Inti se usi wo aman from janshin wa. Aman from janshin wa. Taxi rank bi wo. Ude kwa ono mna kachile. Ubiya taxi biya ubiya nase. Ukade biya se oko Dr. Sharp. Dr. Sharp. Mepacho mesi anu makula na te taxi numa. Mepacho weni mbebiya Dr. Sharp. Mepacho yejume di inti. Yensi. Mepacho sana tiye. Inti odofo utiye me. Sebe ya yebi biya be pepepe. Na enko ya nansisem bebre enti onse afidie zo ya tena zo kase ni padudwe na bebe onum bia no wodie se okasa wa anum na odie nyankopon krofo bebre na ba beba cho nansuso no enyare wo eba ye onum ma me papa esanse me kirewade o se odi no kura ye adwuma we ni mu ase esanse ye ni mu se we ye henia dia yadi henia aban na ye ntino me paacho ni ebe kabie enu onu ma paacho ebe timan dia be afeli sanete ena enu mpo no ya ma ho akwa nya